mea. Mika to wè dale dupe, wè de te da wè mika te a. Mi fombo to wè dale do, wè de te da wè mika te a. Ama, ko un koye, li le ton lek po fwe na yi.